midhangetaken para kadang pamireng, para pamirsa, sumangga mbanteng sesarengan kalian Budhe Me. Awas me.